0: usapod ka pamagi nga ma ibalaw na to nga work yun ang fermentation pinagi sa pagkat na to sa beans. Na siya, pag makita na to nga na siya ay chocolate fluid to aras kilid yung gawas. So, meaning, nag-work ang atong fermentation.
1: Next, moisture is drawn out of the beans.

0: Once dried, you can finally smell the aroma of chocolate.
1: No, totally dry na siya. May bala na to nga. Uga na siya. Sa pag... Ano ito na to? Ito na siya eh. Agis-his na sound. Pero may ilan na to nga. Sure good na siya sa 75% ang iyang moisture sa kugahon. Pagpamina na to, ana, nga na siya eh, cracking sound. Ano siya? No? Na siya eh, cracking sound. Ano siya?
0: Roasting the cacao beans is the first step of chocolate production. At 120 and 140 degrees Celsius, amino acids react with reducing sugars to produce that unmistakable chocolatey aroma. The heat also kills off any contaminants. Throw the beans into this contraption to crack them, splitting the shells from the nibs.